Alafia ase pataki orin baba wa ologbe Aruna Isola baba wa ta pe ni Aruna Isola yi lara awon olorin nile Yoruba ton la mi laka ti won wa lati ilu Ijebu ti won da gojo gojo nigba na lohun yen nigba aye won baba yi nkan kan ti mo ya mi lenu ninu orin baba yi ni wi pe te ba feti sile te ba gbo rin daada e ri pe gangan soro kan gangan o mo soro iya ilu o mo soro sakara o mo soro sekere o tun mo so titi e na ki se pe won kan lu lasan ko le ba ba orin mu o ni nkan ti sekere nso o ni nkan ti iya ilu nso o ni nkan ti omele nso o ni nkan ti bata nso gbogbo awon to nsoro yi won wa ko gbogbo awon oro won papo baba yi o mo wa yo mo korin le lori gbogbo won si mo ba gbogbo oro ti baba yin pa lo e feti sikele mo e ba mo lo mo pe awon ilu ton lu yen nsoro kan ba n gbe soke

mo se ibere kan pe en to ba pe mi wole to le so awon aso igbalode oruko to npe awon aso igbalode igba yen ta fi ngbayi lawujo ta mu lo sode ta fi ngbayi ta fi njolola lawujo ngba na lohun e daruko kan lara awon aso yen iru irun wo lawon ya wa ma ndi ni akoko ta nso yi ton fi ngbayi to je pe gba ton ba di ton okunrin bi meji la o pe won laarin iseju kan isele iteyin nlo nisin elomi o lo wig yo dabi win won ton se kiri kan nisin te tun deru ba mi won tun wa mu ori won kun lati ke orisise atike lo wa atike red atike white awon ti mo mo ton ma nka atike Ewo aye ti pada aye ti yi pada ba ye se gba baba wa lo gbe aruna isola baba to bi musliu aruna isola ogbo eyin baba wa eyin iya wa dapo esanu wa e fi nkan to dale awon omo wa lowo o e ma je ka sa wa o parun o e ma je ki ise wa o parun e se mo dupe bi yen bo se wa le ba tun gbe mi wole

o te ba nba mi foye gbe eto yi bo abẹ lori orin baba wa ologbe kaade fasola ohun la fi wori eto loni apo lori baba wa ologbe kaade fasola a lo sori baba wa ologbe alaji haruna isola e ri pe orin igba orin awon agba la won orin yen nigba na lohun nigba ti awon baba wa yi se n fi gbalogba baba ko wa wa nigba yen ni gbogbo asiko ti awon baba yi n korin ni baba ti mo fe gbenu leyi na n korin daada ṣugbọn star baba yi o fi be yo daada baba yi a ma sere ni awon hotels kakiri laaye ngba yi nigba ti baba yi o korin eleyi te n gbọ lọwọ yi awon ọmọ kekeke ti gbode gan baba yi wa wo pe bawo lo se le penetrate laarin awon ọmọ yi ti won ni yan oje ti won ni fowo ran seyin baba yi ba gborin yi jade won kere si number wa baba yi mo ko pe yi ọmọ kekere yi e kere si number wa number ta wa lo yi o la fi segba nigba yen ta tun fi segba ni isin laarin emi ati yin orin yi mo ta gan gbogbo agba nla aye lo gbo orin baba yi o won kere si number wa baba wo ni mo n pe ri baba wa ologbe for tai rolling dollar baba yi korin yi o lowo o lola o gbayi o gbeye nile ati loko ati nibi gbogbo kakiri agba nla aye lai mo pe igba die ni baba yi o fi reni emi a ma so lori eto yi pe eda to ba ni aro kan lo le ma losan eda to ba ni osan o le ma ni ale awon baba yi ti n korin lati igbaaro won o ni igbaaro won korin nigba osan won o ni igba osan igba ale lo wa ye baba yi daadaa eleyi ti mo mo pe ohun gan lo dara ju ninu aye yi olorun lodumare ko je ki igba ale wa ko san wa o baba wa olobe fata irolin dola e woju agoyin daadaa lati le se wa ni bi good 7 sport radio 103.7 fm.

0: Right. I think this might be the last call on this field. Okay. All right. Ekrolema. Shewa. Ekro ni biti e rastro gbesi yen wa e takete sibe ke ba mi soro ma.
1: Ah.
0: Abi ke ba mi. Oh yeah, you radio yen lo le dada.
1: This is Taiwo lati Akute.
0: Aha, lovely. Oh yeah, lati Akute.
1: Bene.
0: Oh yeah, e dasi.
1: O ba je pe ni ni o.
0: Aha.
1: Dani ni ma bo, ni ma ba soro, bo de ma fu yo oko yen ni eran yen.
0: Ebe ya ah, awon le tun gbo. Look at wisdom. Ebe ya yin. Ebe.
1: Baba ya ni soro. Baba ko ni soro.
0: Good.
1: Ma wa fu yo oko.
0: Fantastic. O fi won yi pe e fe penle oko dada.
1: Bene.
0: Ke
1: fu oko yen lo.
0: E ku ogbon nu. Se kobirin yen se be. Obirin yen bebe fun amoran. Se ko gbe wa head ko fun iya oko e. Leran to
1: ko. Ko fun iya oko e.
0: Ko wa be iya dada.
1: Ehe, ko wa be iya ati oko e.
0: To je pe eyin ni iya iyawo. Ti omo yin beyin se ma gba ma.
1: Ma gba, tori mo fe video ko fọmo ni.
0: Hun, ka bi si lo mare. Ki le poruko yin ma?
1: Mrs. Taiwo lati Akute.
0: Mrs. Taiwo lati Akute, e ba mi hard le si oruko yin. Mrs. Taiwo Ruth lati Akute. Mrs. Taiwo Ruth or Ruth Taiwo.
1: Awon Mrs. Taiwo
0: be. Lati feran po won dada ni won pe ni Ruth Abokoku. Yeah. A very lovely day. All thanks and praises to the King of Kings. This is the journey so far on our program today. We give God all the glory, all the thanks, all the praises. Ejeki imagbera ki ma lo le baba to bi mi lomo. Se bayi na mo ipe iwo li ni odi dere. Ibadan nile awodi. Ibariba nile ati oro. Gbogbo aye lo ni gun o. E je ke fufulele ko ma gba ti oro lo. Ibi gbogbo bayi na nile eye. O ko nile mo ka ile jupe se o. Gbogbo eyin iya te da sore to loni mo kin e dupe mo dupe lowo yin dada. A jo pe fura wa di nkan ko ni se yin. Nkan ko ni se yin lokurin lobirin eyin ba mi mo dupe se. Eyi te wa lojopo te fe wole e ma binu afi be lakoko mo mo dupe lo tun o mo dupe lo si o mo dupe ni wa mo dupe leyin gbogbo eyin te ba mi gbadun eto ye se o e ba n kaburo mi bi kibi te ba ti ri ola mi lekan omo baba mi to nje ara wole omo mommy thank you je me jola ma pa lori to ta pe ni ba se gba pe omo yin dokita abi odun omo mi bi oni bi oni mi omo odo ba lewu tell ati tell gbogbo e si ko to tell and tell ni da bejo re love you.